0: wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna mangamedi makono utumila shabuni. Bae mwiu. Vana nsuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Katukamulanga mavi, au vini vete kataka. Njo mana, indituwa ila, tunavangamedi makono na shabuni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavangamedi makono. Tukanava kulia, napa tukamulanga vya kulia. Tunavangamedi makono, tukanava kubalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangamedi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangamedi makono, badae ya kuwaka mulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavangamedi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igwe kapakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola liyako. Pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali ulipo shalelo liyankebu wanjuluku. Wakalela madengo wapo shela vadioko unise.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Abainje to João Armando Nkova and it wish the spindi sha meshajo kuni kuma palapanda radio Mozambique. Wetu kuna mbalela kwa dimongo detendele pukalota kutupa diabali dia kubilingananga kupitilo meshajo. Wakati hau sa 12 na tidakika musini na moja. 6:51. Apagwana wetu mbodi wetu ni mapalapanda venente teva kote denga mbodi jimbo uliaka botelega adoradi Mozambique. Wetu na waku ngwengwe tunapagwa tukangala dianga na dimu dia shimbodi na dia kukontima. Vipindi vikudumanda mandamilo mshalambo shapai. Vipindi viteko pagwa pakulota waku tu vya kubilisha pilanda mshalambo matopagwa. Wiko wa Jumamosi, wiko kumene kama na unapagwa Parikaja, unapagwa Paingande, unapagwa Mulogwani, na wanavako bae ya hii ni wiko uvaikidili wako kulodi ya Ulanda. Kwa vadioko, kuwapundisha vitendo vyombone, ikawa kengo madengo, unapagwa Shino Pakaja kila wakati. Atukava nkulima, ukawika wiko Jumamosi wanapomula, maduvalanji kupumudia maandalo. Inavi kila liduwa manda laveni kutumilo chacha nelusha ika ukaje ukabalanga koto ndigwa kanji napagwa liduwa le kupomola.

0: Mune ira nyu hitela ibona pele.
1: Mukiswa mhe mulupa lyake tu. Miyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Ntino lela ni siri sa ho. Mukume va hi.
3: Bala ni etu. Ngarani va mirabo. Miyo kini mo sweli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, okay kai. Mirera lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na mwane wani, ikuha ikina, nkinona mota watu mayoja nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kukalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate eni. Kila wula katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nisumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yoguma mbira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hamarawe ni anaweto.
4: Mukore hopa yoguma nakala ekiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: ke ne ke eme mo kushe ke pae
1: ke kushae
0: no kushe
1: yai
0: o tiao ke shima
1: yai mo paka sana baba mo hete to kwene o len thamwe na ka pae o hi hai
0: ano mo ana ona ba aki wo wi makuru a we chela ke ya momo ka solina ka momo
1: ke na purule ke ke na purule ke ba ba wo khala ka solina o khala o rim pasha ni mo e pasha ka ko ka o mo kona o khala
0: mune ja wi re re re
1: e me ka so wela wera ka piya yoni ke ni hala ka re liwe wera i ba makura ka bobo pa ka so ka so wela ta wi ke binyere khului mana yo le meo mano ke nam ne ha ke nam ho bihera na ata ni khopi ni thamwe na ka ka ha ya botho ka ho bihera ka ta ka binyala ka khulu i pa ke ne rai ke kushe ma ma khura ka ba ba gerwa ka
0: a jo e pa he ke pa
1: ya e siko.

olilovanto kwenye nerela hukula na orwa ninkala owiwa masu atu o hiana hiana alanto ninatekula na hu maburo hiana hiana ya provincia ila yoni asa ulilo wankala mwata mkina ni hala owiwa masu atu na warani hahu watekula na usheshalo olilovan Umu misewe so hiana hiana sa provincia ila yoni asa shashasha vastat ila yoli shinga kinerasi thamwene kalani vamsan hiyo ni uwire na wapaa

0: no romeli hawera mani hula o khale ke ikuru o thuku wa muru ni ona nuwa ne kumi nto komanda na ithoko yo wo
1: ayo munno na ho o thurumela ni o ni ru ha mirere
0: a na re waraka ka he ke ne tum khale ke wo iwa thurumela bo
2: wa wi mororo meli hawira mani nyo nuwa ke ne kumi o kuma miere mitan na mo sa wo hiya ni pele na mama mombahe ihopa enama Mache, machokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amuja cheni mwanyo.
3: Ukika vovo sta kozinha hoje?
4: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
5: mais vida,
4: mais sabor,
5: mais vida,
4: que tanto amor.
0: Berta! Muro uripi wa mure molelo, eshe hene yera niye mwanaka.
6: Papa, nuna ashe shonele mwikola na maiku teno shikula. Majawu kutoka tano kishinta.
0: Mwanaka, ndo wane puke yeyo. Kendo ape ya mapupa majika na farangu, uweka leo yahu yu hiyo.
6: Maji papa, hatuwa farangu kala nire wa maiku tapa.
0: Nari mwanaka, mohano wa jamerolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata, farangu, onimo kali harano karna ikuru zinchene, no otima kasa wote pa wako vea.
7: Dizote Berta, una kuchara tunguwa hamkina, onela taranka la shinta, vamosa, vanli, bararu, buruaseke.
8: Kai, ni kamtonka kishinta perta. Sai. Hai, ni mudaka farangi kwa hasin. Chenwa nyaka. Diwani na nova, kinisha na kuhata bashai kuru. Ni wote pa wakubeya. Wirenta kahio, mukala ne yana sosila ni mirelo sokoya ni mukalo wote liwa murima. Asiyo anchene, okala vanchene, ni mpento.

0: na. Mommy, ka na wa win rawe ke.
1: Kinghalo li ka na Halima. Kinghalo tuwa ka prahi.
0: Ana, makawacho ni yung ramitawe siso.
1: Kwa Halima? Mahikubati na unla rancheno.
2: Masukane ka wiro wa rovo rewa.
1: Nari, oha mora tene.
2: Ana, oh kuto wakati, uninda siso. Kaye tuyorera, mkihie kimbarele. Uyura. Vamala, wanorera. Male, murera. Mone pa hitonye ruela yorera. Eku, mone, awamala unla. Unonana. Yura nani munkendua pa hininyo. Vantu ne apa hi, omoni hera mpento ne omu teteka.
1: Halima. Miyongkiri no kati ni itu seyo.
2: Miyongkiri ni suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
1: Masiko kana miteko sinjene savatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
2: Na kalamure no kurankurea. Mwakalo vanela kanu wani soluluwa na nile mvaranyu. Omutela, omvahepeju, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wovowo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, moto hiyawe wunda.